natin nalini, Papa. Imatatak mo karirwa siya ni Kaitari, Papa. Papa, ikaw, juglado marah kanta churaro iki. Eskila kocho marah tierra chiki. Pero no kata kay mundo funa yintaro siya ni. Kay kolkata pa si imapakta kasani, imatatak Kaitari.